0: ba enye adwuma
1: enye adwuma
0: e wo yesu dim
1: wo yesu dim
0: to me bi asante sika to me bi asante abrabo enye adwuma
1: enye adwuma
0: e wo yesu dim 28 what is it
1: Matthew 28
0: verse 8 what is it
1: kai
2: yes
1: Matthew 28
0: yeah
1: verse 8 na ofri adanu ho ntama
0: 18
1: 18 okay
0: yeah.
1: okay 18
0: yeah
1: I say I say na yesu babeka yesu babeka sa chere won say
0: yes
1: what they were soro
0: afraid yeah
1: yes babeka chere won say
0: what they were soro
1: what they were soro
0: any assassin
1: near assassin so to me nyina amame
0: amame
1: enti mo nkonko ya mama nyina masuafo
0: so fo enti tumi no a boy no yes who saw the two
1: action
0: or tumi na mama enti the month of June a ye nantu nya me tumi mo ye bompa ya ka kire na rese adie bia na ye ye dia a ye nya ni ta ho na obone fo difri yen sa sa bu sumi sien ko la dem fo me ye mbebebe ye dileti afri ye o nyame di agira adanfo bi am ye firi ho afutuo bi am ye firi ho
1: ye
0: ka kire urade se adie bia na ye dia a ye je fi yen sa urade fo me
1: urade to me di emra ye mo pa
3: ya da ba le fa da da sa da bra ba ya pa da na ba le fa da bra sa da na ta na ba ya bra le na ta ba bo da bra ta na ba ya pa da ba le bi ya da na sa da bra ta da ba ba ba ba ba le ya da na ba sa da ba ba ya pa le fa da ba sa da bra pa da na ba ya pa da na ba sa da ba le fa ba ba ba ba da ba na ba ba le fa da ba ta bra da bra sa da bra ba ba ya da bra sa da bra ta da ba ba ba ba ba ba le ya pa da ba ba ba da na ba le ya pa da ba ba le fa da bra sa da bra ba ba ya da bra sa da bra ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba